Nedagu dahungu pibihna iye dagu yupia. Wing tayo abiko nagu dagun ainci tuke chumu gihibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE neyotabi ne ahiabi dahungu astiste ainci tuke kiabtat.